0: ngen nong nipa lekir samong kena toka haji ke seng tabuk sini pandang batanggo tamono kena lai manai pirana seng tabuk kena lai nya tang nai ang punya sekang no kena nan bagi ko nya cabuk kaham no kahan ng tamono kena rinai kok tang sai kena rinai dan ni kok tang ni mung sawai kena toto kai sai kena rilasa
1: ari kok tang ni mung kie sok habai lubo